Il kikelech, li shtiachela bakel, utrokana ku shtiachela amech, shosh, shtiachela na lesrib, li nekeshtau li kwink ut malach ebli ish nakeke kwenchish kabichaleb, hokana ku sa hospitare li neba, na ushman rilbal li halan halan shtiachel sa li kikelech, na ushman ultrasonido, re rilbal makwan li kanasa chuam, rilbal shtiachel shkob li saech, ut shtiachela kana, na ushman rayos x, shtiachela akwam, hokana ku na ushman li chook, shobaleb, li ning ut ebli kokal, ut hokana ku shobali kana nakwansa juam nacho manli kehel hernia apéndice tumores ut kwanchix komon arin nakachkul chisasa